Ba kan na ntoba le ya. Ba pa samon chocho. Tala joba ba kala. Yan ka ku dia pele pele na kwanga ban chocho kala mi ngana bwa la na ka ku dia pele pele na kwanga. Pia to vete ta pele jo de la me. Hein? Man kuru mandia. Ku sa wa.